ẹṣẹ oye wa yi eyi sotun eyi sosi baba mi loni ojo kewa osu kewa gbogbo awon mo re ni do bale ti won ki opo se titi lai lope wa lodo re gbogbo eyan omo lo e wa ki gbe lowo ke pe jesu o se o emi mimo oku itoju emi atawon omo mi ogoni fun o jesu jesu oluwa wa gbogbo eyan omo lo ni bo le wa anointing oyin ko anointing oil ti mo fun yin eyin te ba ni so le get oil any oil ni bi te ba wa e dide so le jajo ki hallelujah nla mewa ogo mewa loni ojo kewa osu kewa ni bi te ba wa ire bodo wa ni ibukun bodo wa ni e wa iwa lasan eyin te ba gbagbo

0: o ni bo sowo
1: amen
0: o ni ranira
1: amen
0: o ni pade iku
1: amen
0: o ni sirin
1: amen
0: oriri e o ni gba bodi
1: amen
0: ah ah owo to fe di olowo o gbina sonu
1: amen
0: agbara to di ona to ni o ni lo iku gbe
1: amen
0: emi atagbara ton di olowo loruko jesu o jona deru
1: amen
0: e pa ye ko ne ka o
1: amen
0: o de ni toro je
1: amen
0: wa lu aluyo
1: amen
0: wa genya
1: amen
0: o ma dara fun e
1: amen
0: gbogbo eniyan e ja dupe lowo olorun
2: e
0: ja so po se
2: ko
0: le ofe re ta riba
2: wo
0: anu re lori iwa oba to je ko se se
2: fun
0: lati to pade la aro
2: so mi te get this market
0: oluwa se oba to tun ka mi ye olorun se o oya adua ope
1: olorun
0: jesus eh amen olorun mo dupe lowo re mo sun ayo mo ju laye ah olorun se oluwa se oluwa se oluwa se oluwa se ira yo se alagbara de ka se mo dupe dupe dupe oluwa se jesus oluwa wa
1: amen
0: e gbe wole ori so pe ori mi o
1: ori mi
0: o gudo gba body
1: ori
0: awon omo mi o
1: ori awon omo mi
0: o gudo gba body ibode olorogun body oku
1: body
0: oku oya
1: You
0: know, you

mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile somi baba sioni oludasile ijo imole alaye eji agbadua mo gbadua fun yin ni ori apata mimo yin mo drole mo chienu mi bonu ibu eje odo agutan mo wa sure fun yin ofa jani bo loruko jesu koni ba o baba mama ofa jani bo loruko jesu koni ba omo re ofa bama ti ma riyan ni oho ofa rin ni oho ti ma nfa bama koni ba o ni oruko jesu koni ba omo to bi mo wa gbadua gbogbo eni to ko ara won jo nitori re wipe eji agbesubu ni oruko jesu gba o ijilile ti olodumare o ya ko ya pa won ko ya lu won danu mo pase gbo gbogbo awon to tilekun mo go ise re ati ogo oja re ni oruko jesu mo pase fun ilekun yen lai ti le mu kokoro dani oro olodumare fodanu ayayayayayayaya lekun ibi ta ti e moto gotogo gbo o ara olodumare gbo lohun oluwa lati orun latori te re wa fodanu oribe ko yi pada gbo adua jesu oluwa wa ami gbogbo en ti en jade loni te fe lo ta oja e ri se e ta warawara gbo wa jere oni je gbese wa san gbese e onise owo ori se omolewe ogbon tiyin ni orun ti fi fun yin gbogbo en te nbe lori are e gba iwosan gbogbo adua forilede Nigeria alafia oya ma joba gbogbo eyin oloselu governor president senator shama gbogbo yin pata e ri se o akosile un rere yo towo yin sele inira damu ijirile ko fi orilede sile Lagos state orun sure fun yin o gbogbo ilu pata orun sure fun yin gbogbo state to wa Nigeria 36 orun sure fun yin Jesu oluwa wa ami o gbadura fa won loba loba na ko Olorun ko gbadura fun yin Jesu oluwa wa ami ara mi olufe lekan si oruko mi ni woli rotimi ile sanmi ki n to ma tesiwaju mo dupe lowo gbogbo eyin ti e n fi owo owo yin te fi ran ministry yi lowo mi o ni nkankan sugbon mo ni Olorun mi o ni nkankan but Olorun ti gbe ise fun mi o ti ran mi nise sise de ni mo wa dupe gege be eyin na ti mo pe owo ni keke eyin rere gbogbo eyin ti e n fi nte ni te fi se atileyin fun ijo imole alaye eyi to fi emi woli oluwa rotimi ile sanmi se adari re koni re yin o ohun rere koni won yin iwo to wa n bere fun ohun nla owo nla lati se nkan nla hey Olorun a pese e fun ehun loni bayi owo ta so lawon radio kokan ti tan a de fe san ma pe account number bayi kin to ma tesi waju gbogbo eyin dadi mi mommy mi ibikibi te ba wa ejo e tubo ma si ran lowo yen Olorun yo si ran eyin na lowo mi ni so pe ye bayi sugbon to Olorun ba fi si yin lokan se ra won radio te won won yi iya mi baba mi e bere ki se owo kekere sugbon a dupe lowo Olorun a se dupe lowo eyin na aso yin o ni ya tori pe en ton imole e de nwa su ori ofe ti mo ni emi ti mo nwa su yi ohun leyin na ni o ori ofe yan wa ni tan lai lai account number ti church leleyi 00699 36 107 e gbo le kan si 00699 36 107 access bank oruko to wa nbe Light of the Living Church loruko Jesu bi e tin se ile yin o ni dawo iwo to ti kole o ni ta jeun iwo to ti ko iranrun ni o bade Jesu oluwa wa amen ara mi olufe e mo gbagbe o lagbara lowo Ledumare ni ola yi ipade ta ni opo

0: akoko onimushi ni ago meje aro si ago mewa bo gbogbo eniyan egbaradi gbogbo eyin ara yanopaja egbeda aburu egba o sasa osodi odi olowo agege gbogbo yin pata emura sile to fi de abule egba meran e ma bo ni mushi ta ba ti de mushi e bere lowo eniyan te ba ri pe en lo si onile gogoro bus stop onile gogoro bus stop yen ile ton pe lo onile gogoro yen oun lo wa ni bus stop yen ona to wa nbe oun ni tade your street oun lo fori so ile onile gogoro yen gangan to wa legbe yen e be lo wa yen nbe then tade your street number 27 eni idera cinema hall gbo idera cinema hall laaro la nibi ti mo ti fe pin mantu fun awon eniyan ti mo de fe anoint awon eniyan ororo ti mo gbe wa lati di roko ni ori oke baba olon toba oluwa ni ki anoint gbogbo eyan e de wa ka jo gbadura tori pe ko si n to dabi adua loruko jesus yo dara fun yin o ni ola ago meji aro la bere a pari ni ago mewa abo bakana ipade wa nilu isaga egba o ma fi nkan kan ranse si yin emi a ma so gbogbo en to ba gbagbo ni isaga ntin ba fi ranse si yin e ni gba ke so pe e ri owo olorun ma fi mantu ti yin ma fi ranse si yin ni isaga then nibo ni isaga sabo under bridge onijoku town hall gbo o ago mesan ni pade a bere a pari lago kan eni kan gbo mi nje o le sami ni oruko jesu gbo lato ni lo mo wi aso go aso yanu ti ran re orori loruko jesu emi mi ma fi se olorun aye aye ati ogunnu re gbo won ni bo aso ogo lorun e jesu oluwa wa e mo gbagbe o bi mo ti so eyin eniyan se ri loni e gbo mi sinu iri ẹ̀ẹ́wù níbi ìsọjí ọ̀la ẹja pàdé ńbẹ ní ìmẹ̀kẹ́ tẹ bá ti dé aradagun ẹ bá dé aradagun ẹlẹ́ẹ̀ lọ sí ìmẹ̀kẹ́ pipeline junction ìsọjí lọ́ńbẹ ní agbára kọjá bẹ́ẹ̀ ominú rì ní kẹ́ gbé dání bọ́ wo máa wòran jésù wà láàyè then èyí tó dàbí rẹ̀ ò ní wípé ẹ gbọ́rọ̀ yìí gbogbo ènìyàn kí n tó lọ sọ̀rọ̀ ti ipade keta ni ori oke imole alaye ni jotun ni oku afo oluwa ni so fun e pe bere fun agbara tori nta fe lo se ni ori oke ta ba ti ku oni soji ago mejo la ma sori ofe ibi soji yen ta ba ti so ori ofe jesu christi oluwa wa ibi soji yen bayi yen ni meke an lo si ori oke yen niyen Oluwa ni ka pade nbe ka bere agbara then agbara wo la fe bere ibe na ni mo ti fe fun gbogbo eyan ni ororo enikan ororo kan ki loruko ororo yen iwo ta mi fowo kan mi ko ku sagu si mi ko ku danu touch me and die anointing oil is free you will not pay any money ofe ni mo ma fun yin bo ba ti gba o ti bo number 2 kini won pe ni agbara mama gbọ́ mi dáadáa tó bàbá gbọ́ o ìwọ tó ń sáré tó ń ṣiṣẹ́ tó ń làkàkà kó lè dókè wòmíwò tó bá dókè tó ga láláì lágbára mi ní parọ́ fún ẹ wọ́n á padà já ẹ bọ́ ni nítorí pé àwọn agbára kan wà gbọ́ torí àwọn agbára kan máa já ẹ bọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ tó bá sórí tó bá dókè àwọn agbára kan wà lókè yẹn tí wọ́n á máa sọ fún ẹ pé kí ló wá ṣe lókè yìí kì í ṣe fún ẹ wọn ni kò padà sísàlẹ̀ àwọn agbára kan tún wà nísàlẹ̀ yẹn ó mọ̀ nǹkan tó máa sọ wọn ni kò máa bọ̀ nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó bá lágbára tó kọ̀ déédé bára ẹ níbi gíga wọn jẹ́ ẹ bọ̀ àwọn agbára kan wà wọn ò níṣẹ́ méjì wọn fẹ́ jáyàn bọ́ ni gbọ́ ó dàbí ìwọ tó lọ gbowó napo tàbí gurumi ò lọ yáwó ṣé o béèrè agbára kó tó lọ yáwó yẹn àwọn agbára tí ò jẹ́ kó rówó kójọ fúnra ẹ tí ṣe agbára òkùnkùn wọn ò jẹ́ kó rówó ṣàjọ wọn ò jẹ́ kó ṣe wàhálà kó kówó jọ kó o lè fi bẹ̀rẹ̀ ọjà fúnra ẹ ìwọ wa lọ ya owó ṣé àwọn agbára yẹn máa jẹ́ kó rówó yẹn sọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn bi kan gbe e kan ju e sinu toilet awon omo ti o to e ti o to aburu e won wa ma fi oro buruku gba e lori won ma lali e wa ma ronu sugbon ko to lo ya owo yen bere fun agbara oluwa gbe agbara wo mi agbara ti nje ki eniyan gba ti nsan pada agbara ti ki je ki eyan ti le yawo mo agbara ti nje ki eyan fi funyan nje omo ti wo sele si paulu awon ko ku ara won jo ti le gbona awon ko ku ara won jo si woli olorun won ni awon ki yo je be ni awon ki yo mo titi ti awon yo fi se kini o titi ti awon ma fi pa iranse olorun en to ti ga niyan o so ko wa kawo gbera ko ma wo bi mumu ko ma wo bi ode bawo ni yo se ri o je mura now ibi ti pade yen ti ma waye re to ba ti de oko afon bus stop ni ojo friday show ru niyan wa lo lo si ijotun junction gbogbo eyin eniyan lorun patapata e mura sile o te ba ti de oko afon ele lo si ijotun junction te ba de ijotun junction e wo ona to wa lapa otun yin e ya sibe street ya kokko bayi te ba ti debe ile keji next building ori oke imole alaye niyan ago mesan lo ma bere tete de ko le joko siwaju se ri ororo yen ko si bi te ti le ri ni gbogbo e ka wa o ibi te ti le ri niyan so ni gbogbo ibi ateyin sagama at everywhere ikotun kankan e ja pade nbe ni ola friday gbegede agbina meme yo simi ago mesan la bere a de tete pari lago meji daji tori awon ipade ta ni ni ojo keji loruko jesu iwo ni eri kan momba e ja gbore ri kan soso laarin seju die
1: mo fe dupe lowo olohun nipa owo bato sender ta ara yen so owo yen o sise gan ni mo dupe lowo olohun abuwo mi kan lo pe mi lati ikodu ni ojo wednesday to koja o ni o send the photo ss mi o ni won ta ohun lo fa ni ese pipo won ti e mo pe ofa ni pe omo church ohun kan lohun lo duro ti ni hospital to fe bimo pipo won wa lo duro ti ni hospital o ni iyo mo yen wa so pe omo to won obi lohun se ya le lori o ni pe omo yen ti o de jo mo si ohun to pe gbogbo pa ko ki nfu oni odo ohun o ni o so wa chele pe ngba to wa wa ni hospital ti won tise fun omo yen to omo yen bi mo ton dide ton ma de lati hospital yen bo o se lohun o le dide ni ohun o le dide mo niyan ese o se wu niyan lo poto lo wa send photo ese yen si lo wa ni pe ese yi lati bi je ta won o ma le dide nle ese yi se lo ngbo lo lohun o ohun ah won ni lo to bayi ni ori kini to send si mi pe mo n bo lawo la pe owo kan wa lowo mi mo ma gbe wa fun e mo sa wa nbe lati ojo friday to koja yen ti mo ti gbe oro yen lo fun awa be si ni gbo oro yen si a n go si to ba ti di ni ale ese yen ma wu o ma gbona ipa ti wa ti be si ni gbo oro ba to send ayen si ese yen be si ni wa mi ni nse lo n wa mi danu wa mi danu lati igba ti mo ti gbo oro yen si laarin ojo meji bayi o ti n dide o ti n fese rin mo dupe lowo olorun o ti mi le sonu
0: ogo ni gbọ ara mi olufe o koja be eyin te ororo back to sender yen ma je o tan lowo yin at ororo anu loruko jesu yo dara fun yin egbe eyin eniyan iso oru yen ni ola yo ni agbara ni oku afo then eyin ti mushin ago meji aro e ti debe the tuesday to boss ni suru lere fuja street community to wa nbe gbogbo ojo wednesday ni kiloruko enje ilogbo elegba town hall hey gbegede agbina ose to nbo yen ni mo fe pin semu fun gbogbo awon opo ati awon ti oro nje meta je oni ta npin tele sugbon semu ni mo fe pin bayi eyin ti e fe lati fi owo yin ran ipade yi lowo le kan si e pe account number yen ri 00699 36107 gbọ́lẹ̀ kan sí 00699 36107 Access Bank orúkọ tó wà ń bẹ̀ Light of the Living Church pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 07067170079 gbọ́lẹ̀ kan sí 07067170079 orúkọ mi ni wòlíì rotimi ilésànmi lọ fọ́lọ́ mi lórí facebook àti tiktok orúkọ kan náà ni o bàbá ilésànmi rotimi god bless you.
2: Blue 99.1 FM ìkànnì ológun dídán látàkùn.

0: ke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eni to ngbon mi ni bikibi te wa mo gbadua anu olorun ko ni kapu olori yin
1: amen
0: omode lo ngbon mi agba lo ngbon mi ni wakati yi ni bikibi te wa iran lowo yo dide fun yin
1: amen
0: oni ni ojo na oni ni ojo na ni ijebu ode oni ni 10:10 ojo kewa osu kewa mo ti salaye fun yin tele awon majemu to wa ninu mewa gbogbo eni to wa ngbohun oluwa lenu mi loni loruko jesu loruko jesu loruko jesu losu yi anu yo soro fun oba yi mo gbadua loni o fun omode to ngbo temi agbalagba to ngbo mi laarin oni si ojo mewa iyanu to lero adari esi oba yi oh my god adari esi oba yi oh gentle
2: yes sir
0: ti eniyan mewa ba ti wa be o
2: yes sir
0: lori situation kan tete darijin won
2: yes sir
0: to ba darijin eyin re oni da
2: yes sir
0: o gbon bi bayi sir eniyan mewa oni won lo lati lo be nabali ni ojo ti ebi n pa dafidi bibeli wi pe dafidi si ran omokunrin mewa lati lo toro nje lowo nabali nabali wa so pe ko so nje o emi o le fe yin mewewa won be baba yi ti gege bo se lowo to mo o fun won o sugbon nitori pe ko fun won lo nje nigba to pe ojo mewa teniyan mewa ti be o na faye sile oku gbogbo oro atola re o wa di teni ti o fun lo nje o di ti dafidi mo gbadua laarin oni sojo mewa ire to lero to plan fun adari esi olaaro yi mewa je ame to ni pataki nu mo ti so fun yin lati bere pepe ni Genesis chapter 1 igba mewa oni bibeli wi pe olorun si wi pe olorun si wi pe iyen ni pe majemu nla kan be nbe nigba ta wa tan lo atun wa ri wi pe ofin mewa ohun lọlọrun se fun eniyan ke le mo majemu to nbe nu mewa igba ta wa tun yeri re wo lo Pastor Gentle,
2: yes,
0: atunwari omo kunrin kan ti won pe ni Absalomu omo Davidi o mu iyawo baba re mewa o ba won sun abi be ko nigba to ba won sun awon mewe wa mo be da ko mo se be mo se be Absalomu ogba o ba iyawo baba re mewa sun nigba to di ojo to lohun fe pa awa ran awon mewa wi pe ki won lo pa o na eyan mewa lo wa gun nikan na logun pa iyen ni wi pe te eyan mewa ba ti da si nkan to nla koja yen ti an ba fe toro nkan lowo re gentle make sure pe o fun won o nitori pe majemu olorun wo yo ti won leyin enikan sa mi ni bikibi to wa loni ojo kewa osu kewa mo gbadua ire to le lo tan laye adari esi oba
1: yi
0: oni mo lojo yen gbogbo eyin te wa ni jebu ode aro yi ni mo ti gbe ororo yen lowo ororo ti mo gbe lati Jerusalem ti mo gbe wa ona meta la fe da ororo si laaro yi ona meta eta o de ni apere ona meta eta ni de mo nla ona feniyan alakoko ororo ma kan eniyan lori ki aye re kori re o to le gba congratulation o si mi bayi nigba ta da ororo le Davidi lore igba meta la jale lori alakoko ninu le baba re elekeji laarin Juda la lori eya meji eleketa lori eya meji la Israeli idi niyi ko seni to le ba Davidi ja ko win gbogbo ija to ja laye o bori won tori ororo ododo o lo nbe lori e Pastor Gentle,
2: yes,
0: so fe gbo mi opolopo lo je pororo ti nbe lori won ororo ti ti gbe ororo to je pe ni to ti da ororo le lori gan o ti kowo bo ese eni to ri opolopo awon woli lo je pe o ye mo lo tun tewo gba ororo mi tori pe nibi ti a ti gba ororo ti doti ibe ti baje orisun oda mo so won wa ndawo le seyin iseyin o se kini o ko lo si waju eni ti ororo ori re ba de ti ku iran lowo oni dide mo anu oni soro mo majemu oni farahan mo eni kan sami mo da ororo le olori ninu emi loni to ba sami aye re gba ira pada laaro yi gbogbo eyin omo olorun pata ni aaro yi mo fi olorun be yin egbe igo ororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta bo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta bo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni tin wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin eni to ran mi ni si oni Jesu omo alade alafia bi mo se de Jerusalem adebe kan tan pe ni Bethlehem ade ibe adebe kan mo pe be ni Jordan mo gbe ororo yen wonu Jordan mo to gbe jade abi be ko sa se ba jo lo ni sa ngba ta ku ni Jordan atun lo si Jerusalem ade ibe kan ti Elijah ti disappear ibi te Elijah ti disappear lowo Elisha mo tun fi ese tebe mo gbe ororo yen debe ororo yi la ni kin gbe lati wa da si gogo ijebu lori gogo eni to wa nu program laaro yi boda emi kan le so pe ko joko sile emi esu ki fe ke eyan o sa si yori sugbon laaro yi mo ba eleda re soro o ma sa si yori ni emi o we si akoko loni sori lati ago meje ti program ba ti bere ngbo ba fi ma di agogo mewa laaro yi o wu mi ko je pe ni de di agogo mewa yen la ma da ororo yen li awon eyan lori se ri ngbo ba ma di ago mejila gbogbo wa ti sori ofe olukulu awon ogorun eyan to ba kokko de laaro yi ki won lo mu number lowo pastor to wa nbe ogorun eyan ni ma da lon loni ta ba ti pari adua yen 100 eyan to kokko de o ma lanfani lati ba mi soro mo gbadua aye re gba yanu laaro yi oh my god aye re gba yanu laaro yi eni to nsa mi mo bere fun ami to fi mo pe o pade woli loruko Jesu ami yen ko tele aye re eni kan bere pe ami wole yen o fi mo ti aye re ba ni lororo number 1 to fi ma mo ni wi pe aye re ni lororo ni pe gbogbo nbi ta mo egbe re ti nsare iwo le mo le sare nbe ami keji to fi ma mo pe o ni lororo ororo tu wa fun ke aye yen wa sike o fun ojo la nkan le ma da lowo re sugbon gba ororo lati dimu komo baje eni kan sami gbogbo rere ta ko si olowo ko ni baje mo olowo ta lo nsami loni nkan ma dun lowo re eh pastor gentu iwo wu omo ti ajigbe lo le yibo abi be ko won ji omo gbe lati ibadan iya re sunkun wa sori oke mo da ororo si lori mo ni yipo ori oke no mo wo nigba meje a ri omo re le mi ri ninu emi ti rin kakiri oke o sunkun ani omo lo ile omo re nbo ale omo odun mefa pere ko ti ipodun mefa tan omo odun marun abo ko ti ipodun mefa won ta ni 1.2 million si lu ile yibo lohun angeli oluwa wari abi o wari iwo ti nkan ti sonu mo lowo ma bo sinu program laaro yi wo nkan sa emi ati e fe gbadua ni a fe wa oju olorun ni lato ni lo aye re gba iyanu titun lati wakati lo iseda re gba iyanu titun gbogbo ntaye ti gbese le lowo re lato ni lo o ya won gbese ku o nibe mo be ni to laye atorun olorun abraham isaki eni to nje emi ni oruko re ni emi ni ngbo ba di laaro la won ma salaye nti won pe ni emi ni fun wa ma loruko Jesu emi ni to nje emi ni o ya ko ran aye re lo bayi gbogbo iwo ti won ma nderu ba loju ala wa gba ororo otu sile ofe le mi nfa won eyan lororo mi ki nta mi to mi mi tororo ofe loluwa ni ki ma fun awon eyan eni kan bere pe daddy se tin ba fi lowo se nigba ngba tori mi o tako mi bo ba fun mi lowo inu mi omodun ma tun ri nkan se yin rere ni ma tun fi se evangelism ni sugbon ororo to gba laaro yi esa ofe ni o eni keni ki ta pastor mi o ki nta gbogbo nti mo ko bo lati di Jerusalem a ma da si yin lese a ma da si yin lori ati ona keta to roro gbodo kan ni ara re eni kan bere pe ibo ni ona keta yen ngbo ba de no program un ma so bi ti ma jemu wa to mo ti se nbe lara re eni kan sami loruko jesu ororo to fe gba laaro yi o ya ko di yanu mo olowo go jesu lo wa ni oni ma jemu to ju gbogbo ma jemu lo oni ase toju gbogbo ase lo o na lo ni oro ti mo nso yi o lo ran mi wa sodo yin teni kan ni ba gbon mi to ba de gbo ti e to ba to mi wa oni ohun gbogbo ti baba ba fi fun mi yo to mi wa eni keni to ba wa to mi wa o lo n ko ni tanu bo si wu kori emi ko lo ni se yanu o kasim lo ko temi o keleb lawon christian n pe mi iranse lasan le mi o fun olorun iranse olorun ni mi o eskisa o lo wa ngba nu mi sise o lo fi ase si enu mi pe ki ma soro sawe awon eyan ko de ma se be laaro yi ni CPTech ni jari ni jebu ode CPTech te ba le yan be e pe won pe CPTech ni jari jebu ode ibe lati so tele si omi ti o si ladugo ti omi ti jade lati le wa gbogbo street yen ko si omi nbe sugbon nigba ta di ori ile no mo wo mo ba omi soro pe iwo omi to nbe lotun iwo omi to nbe losi ti waju ati teyin o ya ma bo ko jade wa omi de jade wa lori ile omi yen lo ma to bu lo fe laaro yin Jesu lo ni se yanu o le gba o ganga fura re nfo mi sise gbogbo ise iyanu re pupo ninu orun re lari omi omi omi ninu omi lati se baptism o tun ni emi ni omi iye eskisa jesu o lo ran mi si oloni mo gbadua loruko re aye re gba ira pada gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara han ninu ipade yen gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo jila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadu apapo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa o ranugba ona la fun to ba wa di ojo Sunday gbogbo eyin te wa ni Ibadan branch wa to wa ni challenge ni Ibadan e join wa nibe laaro laaro ojo Sunday o ma tun ni agbara eyin te wa ni jari e tete de laaro yo loruko Jesu emi mi ma gba ogo bo ma nse program kan lori Facebook laaro ago meta bo loganjo oru lori no more war prayer mountain lori Facebook o wa lori TikTok na e ba ti join lori Facebook un te nse yen ni pe ki aye eyin o ma lo siwaju te ba ti join no more war prayer mountain lori Facebook ise ya no bere niyan o e ma ri aninu adua ta gbadua kikan kikan eni to nsami orun anu si fun o bayi orun iran lowo si fun o oju oni ti o ri ti e se o loruko baba omo atemi mimo gbogbo bi o ba ti de ona o ma la fun be lo ma ri Jesu oluwa wa.

Shibi onje lore awo. O lo wo shibi o onje lore awo. Beni onje ni ore awo. Pia pa shi nse onje awan la donje ton shiara lore. Olu ma jeki awo wama jolo. Olu ma jeki awo wama danko. Dugu ataba shi nlo yu para lo wo yebi. Baba ti nge onje to da. Awo onje ton shiara lore. Awo onje ton jekwe. Taba nse se yon awan dadi gan. Ko sibi ton fe lo ba. Won li le wo ta. Idi gagagan. Ta fin kwa wani. O lo wo shibi onje lore awo. No. Nuni mo ki yin kaabo sori eto olowo sibi ti je pe lopo egba awon eyan ti won ti yin ba wa bo wa latayin wa eto yi onje le wa ni won mo si sugbon a tu wa wo wi pe ki a se ayipada e ki a tu step up ko ma je wi pe awon onje ibile nikan la mama mo wa sisi gbo yin awon onje international dishes gbogbo e awon ko to ye ke mo iwo ni fried rice ni o iwo ni turkey ni o gbogbo e mo sa se ye ke mo gbogbo e patapata la mama kora wa lori eto yi gege ti won pe ẹyin obirin gangan leto yi wa fun ju nitori pe awon to tun ma sa wi pe olobe lo lo kosoko yokoto won opuro o olobe gangan ni bi obirin ba bi gba omo iba iwo ko bi ogbon ti ba ti won je nse ageta ko ba ti re ni tun sin kan to das lenu ba o gbagbe le lowo kan ni yin to re ma wo pe onje to nje ni bi ba e so won wa mi si eni sugbon to je pe gbogbo nkan obirin mo pepe furun se o fe ro ile o mo nro oko e fe je nkan ba o mo nse ko si bi to fe lo ko le fi e sa kan bo ba lo gan sabon le pada ni ẹyin obirin e tun wa nkan fidile ni ojumo toni ki ajo gbere wa debe lori eto olowo sibi se wa ri lori eto olowo sibi fu ti toni o ma yato in fact o ma dun gan ni nitori pe mo ti ni alejo to je pe won ma salaye e ti e bi npe ki la fe se mi e ma je so fun yin eye ja ma reti e duro mo nbo na e mo so fin lekan e farabalẹ ki la fe se loni e ma ti je nbe fun yin eyan sa lo mu ikoko yin e lo fo e fo sile en to ba je pe oja ojina si yin e tete lo ba e te lo si to si bi to ja wa nitori si ba tin son kan ta fe se ta ba tin daruko awon eroja e mara die die bo sile je pe emi na ni bi ti mo wa yi mo ti san ikoko mi mo ti fo o ti mo daada sugbon ki se enu mi le ti ma gbo ba se fe se te ko mo so fin le kan wi pe o ti kuro ni ka ma se awon je ibile nikan ko to ti pe mo daruko kan ta fe se fun yin ati alejo ton fe se fun wa lori eto olowo sibi fun ti toni e ja dokilo na ka fe se rajo die

0: mo lero pe gbadun ara yen gbadun rin yen daada gbadun e daada onu sabale to je badun la ma sa o je bale be ni to je badun daada la ma fun abola ta ma ma laika obe ta ba se ti bale wo opon ika la ko fe ge ka je ko fe budan obe yen odun daada ni yen o ko birin yen ti mo po be yen odun ko to bo se kini ko lo step up game e nitori pe to be badun koda e ni so fun bale yin ko ni jeun ju obe lo ma ko je ma ah di abi to ba n bu mi wa koda e te pe awon obirin kan won si obe a lo ojo merin meta nule to be ba dun o pe ju te ba se le ni gan ojo keji ati tan nitori awon daddy won ti pari e ki se pe boya won jeje kuje obe yin gangan lodun to je pe won le moju kuro nbe to je pe to be obirin ba dun dada ah koda ki daddy gan ko ma kon ju lo bi se ani baby ba mi gbon sinu kula o ma gbe dani ni a to ba te je nle a lo je ni bi se sugbon lori eto olowo sibi fun ti toni ki lo nta fe se onje le boni onje tiwa tiwa na ni fried rice esi mo pe lori eto ta se aye pada so lowo sibi ati sorisirisi onje ile wa oha gbogbo e orisirisi lati se sugbon loni awon birin kan wa to je pe won mo bi won se se fried rice to de wu won lati mo to je pe mo won gankan ti le se fun oko won obirin mi gan ti le je oko e ni o ra wa le fun to wa wu to ra pe ah o koda o yawo mi o je ka wa ti awon mo ka jo je ati le le pe oko wa gan ti le fe se ojo bi ko so pe ah baby fried rice lo de wu mi ki nse lojo birthday mi o sese wa lo ma pe awon olopo ni ko ye ku ri be gege bi obirin mi ko to ye pe a le wonu le dana wa ta ba ti ra awon eroja e ka dara pelu e ka se kini o ka bere si ni se sugbon ko to di pe mo gba lejo mi wole eje ma ki yin kaabo loruko lotu eto yi mo gisola oladele loruko emi omo yin olulufe yin ayoyun ore yin aburo yin blessing aroke lo n ki yin kaabo so da ko tun eto olowo sibi fun ti toni mo so fun yin lekan mo ni ni yara agbara mo ti ni mo ti ni alejo pataki obirin dada to je pe onje ba e on lo fi e ma je nbe e ma je nbe ton mi ni beju na onje ah awon ele ifa eyin obirin e lo ko bo se ndana e lo ko bo se ndana te ba mu je si pe e ma je tun be mo ti be fun lala kokko mi tun ni fe be fun le keji ke ma baba tun ni e kini kan kini kan sugbon ju gbogbo e lo e ga farabale tan alejo mi o onu ni oluwa ni fe mi adeseko arabiro lo ni fe mi adeseko mu ma ki yi again ki yi ai olowo sibi onje lore awo olowo sibi onje lore awo e se o se gone ma de se tin gbo be olowo sibi onje ah mo tun so lekan se da ba nge nkan to da ara ma se kini pa ma jolo mo so fun wa lekan life akoko wa sofo wi pe lori eto fun ti toni a fe se fried rice e ba wa ki awon ara ile
1: ah mo ki awon ara ile pe a ko ojumo o mo tun ki kaabo si ori akotun eto olowo sibi lotito ati lododo awa gogola ni sibi a le so pe ki ba le ko bo sinu yara idana ko bere sini ma dana ti ba se pe a fe so dija loni ni ba so pe abi atokun se ni kin dake ki ma so de be sugbon nkan ti ma sa so ni pe awo obere gangan la ni sibi e seun mo kiyin le kan si e kaaro
0: o da alejo wa laini dena penu laini fi akoko sofo laini gbara wa lakoko on ta fe se lori eto yi ti mo didi gbe won fun ke wa ko awo obirin bi won se nse fried rice ki sha won concussion fried rice bo se je gangan bo se ye ki ori gangan mo fe ke salaye fun wa latori resi ni o se resi nikan na mi se ni o sororo ni se po ni ki la won eroja ejo e ba mi salaye
1: ni koko be lori awon eronja ti a fin se fried rice gege bi atokun se so ki se loni concussion leleyi o loju lowo fried rice leleyi a fe gbeyin debe kuro lati onje le wa ka gbeyin step up to city ilu oyinbo e ohun na ni mama salaye leyo kokan mo si ro awon ara ile ti won ti wa ni yara idana lati mu kini lati mu abiro ati iwe pelebe ti won yo ma ko si lati le ma gbagbe
0: won se ti wa ninu oja bayi kan ti mo to fun kan tete gbona oja lo baba se salaye kan ma bere e kan ma ra ton ba ti wa ra nitori ojo mi kan ma te ma gbagbe awon eroja yen kan ko awon kan ara isile won ni le gbagbe titi ta fi mora
1: e seun atokun so ma be lati ori iresi iresi eyi ta mo si rice o ni gbogi eronja nkan ti a fe se yi tan pe ni fried rice eni pe rice lo pari e so gbogi eronja e oni iresi ati awon eroja bi green beans
0: Green beans.
1: Atini green peas. Ema je ko ru mo yin loju o, ko daru mo yin loju o. Green beans, green peas. O yato sira ati eroja bi carrots. Be na ni ani liver. Eyi to ma wa ninu eran edo la npe
0: ba si mo se gbo liver ya mi kokko ja pe ah se edo
1: rara o edo tinu eran ni o le je eran malu o le je ti chicken o le je ti turkey edo inu eran ni be si lo le je tewure ko sa ti je edo tinu eran eyi ti omo eniyan le je be na ni a ma wa eronja red bell pepper green bell pepper ati yellow bell pepper won da bi tatashe ki se sombo sombo lori gboro yen Mm. Bonda bi tatashe ni o le ni awo yellow ikan wa alawo pupa ikan wa alawo green won lo fun fried rice ni ta ba ri pe opola do da tani e color wo tun lele ki no fin se a fried rice gangan oni won fin se be na ni amawa onion niyan ta pe ni alubosa chicken stock omi ediye ki se omi ti won ju ediye sina ton yo kuro rara eyen ton fi se ediye bi atani tile abi eyi gangan ta fe lo fun
0: ka ba wa ni adiye ko ba
1: a le lo mi eran na a de si le lo mi toki a le lo omi e ko sa ti je omi eran
0: o sa ni omi eran
1: omi eran be ni
0: ki se awon eran lora asamegun yen
1: o rara o awon eran gidi be lo la ma wa garlic a ma wa garlic ginger iyen ton ma pe lajo iyen ajo funfun kin se ajo pupa o ajo funfun a ma wa vegetable ho iyen ororo a ma wa eins beans ta ba doja ka pe fun eins beans awon mi na ma pe ni baked beans but eins beans ni o wa ninu can iyen agolo atun ma ri kidney beans won se bi e wa ni sugbon pupa color e da bi color kidirin wa ona se npe ni kidney beans be na ni sweet corn iyen agbado ton ko sinu agolo yen sweet corn be na ni hot dog kin se pe aja gbigbona o rara ta ba ti doja ka so fun o hot dog o ma mo ko to fa be na ni a ni salai ma menuba spring onion o se pataki o se koko awon eronja ti mo le menuba fun toni ni mo ti so yi
0: e sunsun gan ni pele be se gbo adebete pe menuba awon eroja lori sirisi hot dog liver ori e ma je pe ki ma ba ki ma ba si pe sugbon mo ti ko sile o da e ba wa se alaye e lorin kini wi ba se ma se e duro ki n to salaye sa nilu atani
1: rara o ati so awon mi wa ton le lorodo iyen lorodo ton ma pe ni scotch bonnet won le ge kon lo sugbon emi ati pe oju lo wo
0: fried rice
1: ni lo red bell pepper yen o ti wa nbe awon green bell pepper yen o ti wa nbe sugbon awon mi tori pe won feran ata be ni ata pupo oju ko sise kankan ninu ara sugbon red bell pepper green bell pepper yellow bell pepper o ti wa okay o ti wa alright lati se fried rice se yi ti yo gbe awon baba ati awon omo ti yo gbe ifun atedo won debe
0: gbe da sunsun gan ni on to sile gan bere bere pa awon kan ma so pe won ma lu ata ye kan fata so ye kan se bi o ti e po mun mo se ni kin bi a ba wa salaye e bayi bi won se ma se
1: bi a se ma se ni iresi wa ta so saju yen a ma fo a fo pelu iyo lati le mu ki awon starch to wa lare ko jade a fo titi di pe omi ta ba fi fo keyin tari pe omi o ti funfun ko ni awon awo ti o se loju to ti funfun fini fini a mu awa san ase mo se ma so ti ma de ma so lori eto ni pe imo to to lo le segun arun gbogbo a mu ase ta ti san eyi ti rice wa oni gba nu eja bo sugbon omi nikan la ma jabo a mu a da sinu ase yi a wa gbe sinu rubber kan ta mo pe ninu iyen ti je pe ase yen ko ni fi idi kan inu ran bayin lati je ko mi en ma jabo a mu a de ke sisi ma ba ko sinu e a wa mu pot wa iyen ikoko ta fe fi se a mu a fo ta ba ti fo awon bo je chicken la fe fi se ni o abi eran iko kiko ta ba fe fi se a ti bo a ti curry time si ehn mo gbagbe lati daruko eyen saju curry wa ati time wa na o se pataki iyo ati isebe magi ta ma pe seasoning cube o se pataki ninu e ma ja gbagbe o se pataki so awon ko ati fi season chicken wa yen abi turkey wa aberan wa yen lati le se jina ta ma ti wa se jina omi yen la ma fa se gba jade idi ta fe fa se gba jade ni pe awon alubosa ta ti ge seran yen o awon time oni o so da won ni jade sinu omi yen a le je ko omi yen ko plain ko neat adun eran yen lo ma wonu omi yen awon ikan ta fi se yen a se teyan ti ma gbaduro iyen a nilu e a ma da yen sinu kole ko doti wa sa mo omi eran yen atumu agbesapa kan awon iwa ni red bell pepper o green bell pepper o yellow bell pepper o oni owa o a mu a fo won ginger garlic wa a mu a fo won ari aridaju po ti mo awon mu epo eyin garlic wa yen a sikuro nbe nitori pe a nilu e mo epo ginger a sikuro nbe nitori pe a nilu e mo ni kekere ni o e garlic yen o le je owo kan tori won ma pin won ma suba e bi alubosa na ni sugbon a mu eyo kan ninu e a ge kekeke ginger wa yen na kekere na ni amu age kekeke alubosa wa yen age kekeke shamu awon yellow bell pepper red bell pepper green bell pepper yen amu ala ko re ni won a fo sonu tori pa ni fe ma ri kan ti o le je ko nje yen ko ma wa je dada ko ro yen ko gbudo wonu je a fo ko ro yen sonu shamu lodidi lodidi ko la ma gbe si o ala tere tere a ma la ta ba ti la tere tere yen atun ni fi si be a wa ge in cube form ara ge kekeke amu akosoto yen red bell pepper yellow bell pepper gba akosoto ako garlic ati jija wa yen ati oni awon yen na akosoto soju kan na awan mu ororo wa o ti gbudo wa ni kale na be na la wa mu liver wa ta ti bo lopo igba emi feran ki ma bo mo eran te ba de fe bo mo eran e le mu ke bo loto te ba ti be loto e mu e ge si cube form yen na ni e ge te ba ti ge e tu ko yen na e ko soto be na ni hot dog o ma ni omi ninu agolo yen mo ma feran ki kokko fi se fun bi iseju meta ti ma ti fomi yen se ma mu ma da omi yen danu ma wa ge ma ge ni cube form mo feran cube form o ma je ki un je yen go ko neat ko wu wa lati so pa fe buje so a ge cube form yen atumu a le da un ati liver yen ka da un papo si oju kan be na la ma mu sweet kan ni wa se pe mo pin won lorisirisi mo so ye pe green bell pepper yellow bell pepper red bell pepper amadize soju kan oni o wa garlic wa ginger wa na oju kan na lo ma wa be na ni chicken stock wa tun ma wa legbe kan iyen omi eran be na ni awa ma mu hot dog pelu liver oju kan na lo ma wa se mo eight beans kidney bean sweet corn gbogbo onu kan na ma wa se mo awon yen won ma ni omi ti won ti fi preserve omi yen a ni lo mo gbogbo mi yen a ma yo sonu a ma fi ase a ma fi yo sonu ka ma so pa ja agolo yen pa wa rora yo o le je ki awon nkan ti a fe lo e ko dadanu a da sinu ase a mo ayo mi sonu a da sinu abon mi kidney beans a da sinu ase a da sinu the same abon yen na sweet corn yen na a da sinu ase ayo mi danu a tu da sinu abon yen kan na yen ni pe eyes mi so a kidney beans ati sweet corn wa o ma wa ni oju kan papo atokun se sin gbo mi o ma wa ni oju kan papo se won ri spring onion wa yen na amu a fo dada se amu ibi e mo pe spring onion o ma ni alubosa ni sale o de ma ni bi ewe lori se ri ewe yen bi kogbo kogbo yen age kekekekeke amu na akosi oju kan eyi o ma ro wa lorun se amu green beans ati green peas wa yen na o le je ti ile wa ani sile wa teri ta gbin a de ni eyi ti o ti lo kere wa eyi to wa no agolo bo je tile wa la fe lo ni o amu a fo a koko se fun bi iseju die sugbon to ba je pe ti lo kere mo feran ki ma lo ti lo kere yi to gbe wa yen iyen ma rorun lati lo amu yen na a da sinu ase tori ni awon mi a da sinu ase a so won a ko pelu kidney bean sweet corn and eyes beans a ko soju kan se mo iresi wa yen mo pe ni akoko ta fi sa won wonyi omi a ti ro dada awa mu isaso ta ti fo yen a gbe kana a tona si awa rora fi ororo die bo de je pa fe fi ma drinks yen to pe ni butter a fi die na sinu mo pe gbogbo e na ororo lo ma pada ja si so die die ni ka fi si to ba ti le gbona die se mo alubosa wa yen ginger wa yen ati garlic wa yen a koko da sinu ororo yen ta ba ti da si yen ni ise to nse lara o de tun ma fun unje na ni flavor to nice ohun to nice awa mu rice wa ta ti fo yen a da sinu yen no pe ni fried rice se apo won so pe parboiled rice won so yi pe cooked rice won ni fried rice a mu a fry e ninu ororo ti a ti fi ginger garlic ati alubosa ti yen a fry e papo ta wa ti fry e papo yen ta ti ni pe o ti lo si golden brown lo ma lo o ti ma ma di golden brown ko ni jona o a ma yi ani gbowo kuro nbe titi awa mu curry ki se time o curry lo ma da bi powder time lo ma da bi igbale yin kekeke won yen curry wa a gbon sinu ta ba ti gbon sinu a ti wa ma fun ani color ti o ti n da bi green ko tun je pa awon eyan wa lo ma da sakaris wa lo ma da kan to n ba liver je to le banu je rara o a ni lo color gbogbo kan ti mo so e ba mi o daruko color si a mu curry wa yen a mu a da sinu e ni won ba la ma rara fi si ta fi ji mora ari pa ti change kolo egun ati yato ta ti ma fun awon bale la tawon omo gan ni to ki to ma wa won ma ki pe mommy e ku se ni le dana awa mu omi ran wa yen ti ati gba yen awa da sinu e ta ba ti da sinu e omi ran yen a je kokoko gbejina se won pe mi o ti se pe ka fi yo ati magi si nitori pe omi ran yen ti ni yo ati magi to ma ti wa se ta ri pe omi ran yen ti gbe mo a fi owo si atowo ta ba ri pe iyo yen ati magi ta fi se omi ran yen ko to ta de ri pe omi ran yen o le gbe jina tori re si ni awa bu omi mi si so ti ye yin ni si ibe la ti ta ba ti bo mi si awa fi iyo ati magi to ma to a fi si awa de pa e ma se ni se to ma fi jimi o tabi to ma fi ke omi to ma ba mu a de si ta ba ti se be to ti gbe awa gbe se gbe kan to ba ri pe awa ta ni pot meji ta de ni stove meji abi gas meji obi hot plate ni ta ti le se ikan mi ta se se lo yen ta ti bo mi elekeji si yen a ti wa mu frying pan wa ati gbe se gbe kan na frying pan wa yi ati fi ororo si na o le jo ororo die pelu butter die la fi si tori bi mo se feran ki ma se ni e bo de jo ororo nikan lo ni bo de je butter nikan lo ni sa fi die yi ti oni poju tori koro ba ti se sisisi na ko tun ni da o ma tete suyan ni pa pa julo to ba lo tutu awon mo oni le je mo so iru bibe yen bayi to ba ti wa gbona ferefe a mu liver wa a da si ati hot dog wa yen a da si to ba ti le ri pe o tin brown ferefe ti o jona to ti brown ferefe ni ta ti mo pe e o ti din to amu akokuro be akosina aboto awon mu carrots o wa lara eronja pataki ta ma lo mo se ranti ta ti mu ta ti scrape eyin e a mu age ni kekeke na ba se so yen a mu a da si this mo ka be la tori carrots ni pe carrots je veggies to le ehun la ma ko fi bere a da so ba ti wa da si awa mu red bell pepper yellow bell pepper green bell pepper wa a mu a da si na papo arora fi si low heat arora ma se kini a ma fi si bi wa yi ta ba ti ko si a mu ako awa mu eyin bi si wa yen a da sinu awon eronja to ti wa lori na eh atumu kidney bi so a da si kon wa da si a mu gbogbe a yi won papo to ma ti wa a wa mu a da sinu ase abi ka da sinu abo fried rice o ta ti se to ti jina yen to ti gbese gbe kan yen a le gbe pada sori na to ba je pe aye si wa ninu pot ta fi se rice gbogbo ko saye inu pot mi a fo a gbe kana a wa mu rice yen a ma bu sinu e be na la de se ma mu veggies yen ta ma bu si ta ma yi papo a ma bu sinu a ma yi pa to ba ti wa mu ta ti yi gbogbe ti eronja yen ti yi mora tan lo it la ma fi si wa ni je kinu e po ju ko ma ba jona awa rora mu spring onion wa yi a fi ru loju a ti so gan ni time ti mo so yi spring onion ko ru gbogbonu eyen ko kan se kini ko kan morumo to ba de ti morumo a mu a se kuro so bo ba je pe boya eyin te fe se bi a coleslaw ni abi salad ni o eyin a ma se loto sugbon loni a so nipa coleslaw abi salad abi nkan ti won le fi si sugbon nkan ta wa so le ni ni fried rice leyin eyi fried rice wa ti jina niyan
2: o da se nsun gan ni pe a pe yin lori eto olowo si bi e ba wa salaye bo se salaye ye la taro elomo pe he e wa duro eroja tan kale ah se je pa fe je fried rice ba awa ma no wo ye boye ni he se mo le saduru wa la e ki se din kini ki se gbe kale ki se ma din hot dog ki se ma se gbogbo ju gbogbo e lo ti mo fe ki awo birin mo ni wi pe won gbogbo ti a ba nse a o gbudo ma roju tori pe ki nse nkan ti a fura wa fe je obirin to ba ti loko o ti mo pe tan ni ko se on ja ladu se ko roju pe ki sare po kon koso kin da ataku obirin mi gan to ba ti le fe ro ordinary jollof rice ko le lo rodo atakuku la bu sinu e anu ni tan
1: a de ni jollof rice lo nse
2: lo nse iwon yen o se jollof rice o so
1: gan tun daju yen lo gan
2: daju lo fun de yi e je ki ba se so le ni ba e ka obiri ka lo gbegbese ka lo si awa ta ba ti se ri na won ti ko wa e je ka lo si e wo lori eto olowo si bi o je lore awo fun ti toni a o ni ri ju bayi lo to ba di lose to nbo a tun ko wa la won je mi be a salad ni ati a se ma e wo e se ma worry e ni isu e ko fi ara bale eto yi eyin lo wa a ma ko ra wa lori sirisi o nje kon ra won be lori sirisi gbogbo e lo pe pataki lo gbogbo eyin te dara ko mo mi lori eto olowo sibi fun ti toni ope pataki lowo olotu eto yi mojisola oladele ope pataki lowo lowo button mi dara mola ope yemi alejo mi oluwa ni fe mi adeseko mo dupe po pe mo pe yin lori eto olowo sibi o je lori awo esi je mi o de titi di ojo mejo ta tun mo pade lori akotun eto olowo sibi onje lori awo ge ba ti ba so fun yin pe onje lori awo ko diga to ba lo ipara olowo yebiye ka wo e to ma jolo awon je to ba sera lori to ba nje lo ma gbe awo e jade jogbo e lo titi di ojo mejo ta tun mo pade emi omo yin olulufe yin ayoyan re yin aburo yin bless and roke lunu dabo o tu digba ko no.

0: Abisola. Lolojo eto yi e ba mi ki baba wa Ezekiel Akande nbe baba alalubarika yi baba ti awo won oni shalai lai
1: amen
0: ma ko tin ri baba yi nu me ma dun duro ojojumo ni won ji si
1: be ni
0: ma wo pe baba emi na lo si bi te ti ni te ti ri ogun sagbade we se kemi na kin be si yangi ni agbara olohun baba yi ise to ti fowuro e se ko ni baje lo
1: ami ami
0: gbogbo eyin ti en gbo wa mo kin yo se ri bo se ndun bo se nse ope teyin re omo ilogi ote omo baba kanselo oju elegba nilu te Emani Ute City. Ti e ba daruko Ute te ba fi City si.
1: Ko ti pe.
0: O se je ore dola. Oni ko hun kuku wo ko hun gbe foda yen ko hun gbe ku je topete. Ti o ba ti ba awon olori pipe nsise wa ri pe gbogbo e yo ma lo.
1: Be ni melo melo.
0: UTE
1: United
0: Oredola ni kini itumo UTE Ute amuni UTE ni
1: kini United Towards Excellence
0: United Towards Excellence
2: Oun to ba jo lo ye ka wiwe un
0: Yes Oredola abi jo be Oredola boya alake ki lo ni fun wa leni ni abala akoko lori eto yi
1: ayo ni o
0: isokan
1: be ni
0: on to de ni o
1: isokan ka wa ni isokan
0: o ye ka wa isokan
1: be ni
0: ta ba wa ni dise kan ki gbogbo awo osise ka wa ni isokan
1: ninu ile gan ninu
0: ta ba wa ninu ile ka wa ninu isokan ninu idile ka wa ni isokan ladugo ka wa ni isokan ninu egbe ka wa ni
1: isokan
0: igbe la to le ni lo siwaju
1: be ni
0: sawo
1: mo bi ba folorun ababa mi ajiki o iba olodumare oba mi a pe bo iba agba ile iba omode ile mo bi ba okunrin mo bi ba obirin mo ni e wa nko fidile e mo gbo didun enu mi isokan ni won soro le lori ani e mo gbadun enu mi isokan ni agbara a isokan ni mu ailera wa ni bi ti owo meji ba we ara won owo meji na ni yo di mimo isokan ki se pe agbodo wa ni enu ko ki se pe agbodo wa ni eroko isokan ni pe pelu yiya wa a si ma le duro papo oja re bi igi ba duro ni kan iji le mu wolule sugbon igi ba po ni gbo iji ki yo le gbe lo igi kan le dagbo se ara mi ni le ki a ma jo gbo ara wa iyen ninu idile oja re ki a si ma gbara wa ni moran o ni ijoba ki a ma jo se idagba soke ni ki a si ma ka ma gbagbe eya ati esin o ka ma so wi pe eya bayi ni mi esin bayi ni mi mi o le wa ni isokan pelu awon iyoku mi isokan o ni agbara oja re nitori yoruba so pe awo omode ko to pepe agbalagba owo keregbe e je ki a sara wa losusu owo fun idagba soke ara wa atorile ede wa isokan lo mu ibukun wa isokan lo mu olaju wa isokan lo mu ife po si e je ka dide gege bi okan nitori papo ni a le se papo ni a le gba won lowo papo ni a o si fi ko la wa
0: papo la le se papo la o fi ko la wa isokan ni orilede yi ani
1: lo isokan
0: Hausa
1: beni Yoruba
0: Isekiri
1: beni
0: ola tun pe tifi
1: beni ki gbogbo wa ni isokan
0: akoko ute okeluse osogbo abi
1: beni osogbo
0: ofunmo se gbogbo ani ani di ani lo ka wa ni isokan ni agbara Olorun emi ta o fi se da wa

0: ni waju la o ma lo papa pa iwe mimo iwe oni wasun lo ni ko da ki okunrin o ma dagbe
1: supersonic sunday
0: be lo te si waju oni ko da
2: ki okunrin ma dagbe
1: nu adun te wa yi
0: en ko ti mo ti e wa nro ni pe se won dagbe ni se won da pero ni oko le ku aya le ku ki sokun aye ati gba ti alaye ti dele aye
2: be ni ni oko ati yawo ti ncha ton tuka
0: ni ti ba gbe pe won
2: ti o ba rogbo
0: ti o ba rogbo ti oko e ba ku to wa to wa to wa sori ko to nru wi pe opin aye ti de opin aye o de o e ngba ti emi ti e gbo ko won ni oni okunrin kan fobirin kan le o wa lo popo
2: o lo pa re
0: muni o si nkan to o si nkan to nse
2: be ni ko ti e si nkan to nbo loke ti le ogba
0: o ti e nepa ba muna lo
2: ise ni o ma mu de pada
0: ti e sin ba da ni
2: o ma tu a ma tu a ma tu gun ni
0: a tu ma tu gun ni ti oko ba ko ni a nfe
2: oko
0: o temi ko ri nle aye ni ni bon ba igba ti mo ti wa si le aye yi mo ri eni to bi meji fun okun ni ti ba pe po won ti o gbo
2: ti o gbo
0: ti gbogbo e se koi koi koi ti okun ti obirin yen ti oko le lo ko lo odun kan le
2: beni
0: abi osu meba gan to pade okunrin ni na di bi a se nso re tokun e de bale
2: beni
0: bale olorun ba wa pelu wa
2: ami
0: iwo to ba ngbo mi o wa le je tori ti e lo se fun mi
2: lafani
0: lati seto leni o le je tori ti e lọlọ fini pe ko yi si kan ni glo fm o le je tori ti e nana bi so pe o gbedo gbo epo ope teyan leni baba kan wa o iyawo won ti lo won ti bi ma awon mo won ti dagba baba yi oni se owo ni o tun wa ni shop sinu ile re riwaya ni wa ni shop shop yen kun o wa gbogbo ti gbogbo nkan to wa nbe o wa

0: bi mo se nso bi mo se wile kan mo ni baba yi o ni shop baba yi wa nwa eni to je pe yala o ti bi omo abi to omo re ti dagba to le ko to le ka ta won to le to le bi to ma bi eyo kan fun ohun to je pe a wa nu shop a ma ba un taja ninu ile ohun baba olohun pese fun baba yi de mo le bo ara re o si le bo
1: in
0: o ma o be ni o ti kole o nitori na iwo to ba mo wi pe oni pe ni ja nipa oko abi bo n wa oko anfani re o o ma gbo un joge nitori ngba ti o ba ya mo pe wa ma so pe o se olorun iyan oruko re mi o se olorun nje o mo oruko won
1: be ni
0: Oluwa dare faleye agaja idagba inu adumo baja ni gugu adugo to ko ye so ko se olorun ngo tin ba ti ji ma ni o se olorun nitori mama dupe
1: be ni lowo olorun
0: mo te be mo te be do re dola nje o so nje o dupe lowo olorun leni pe olorun o se o
1: o bi ofe nla ni
0: o se olorun o kun nitori na iwo to ba n gbo mi to ba n wa oko to ba n wa aya pe mi leyin eto ka jo so asoye awon kan ti pe wa tolorun be de ti sa ami soro
1: won
0: odun tun ti lo awon kan won listis wa ni january ton ko fowo lero to won oro
1: ya
0: wo de si nje won
1: ya
0: sibe sibe
1: won pe wa
0: won gbe igbese
1: beni
0: won gbe igbese olorun a wa pelu e ja gbe igbese nitori kini ojo nlo abile aye ta wa iko ki sasiko ta wa yi le yan da gbe o ki sasiko ta wa yi le yan da pe o nitori na to ba nwa oko to ba nwa aya duro je ka seto itan gbo number wa ki o pe wa leyin eto

0: O se badi.
1: A pe de ara fa won to mo ye o.
0: Mo ki gbogbo eyin ara ilu po papa gbogbo e mo bibi ipele Ondo.
1: Ayinde ti de olori lo ba.
0: Mo ki gbogbo eyin omo bibi ilu Akure.
1: Won to mo ye o.
0: Ni agbara Olorun osu baba ba ko ni diwa leru meru lo. Ibanuje ekun ohun ose ko ni wonu ile wa.
1: Abagbonsalegbodun.
0: Mo ma nso nigba gbogbo ko si iyato ninu gbogbo osu. Mo ma so pe baba ko sosu kan to nba oruko loruko yato abe. E je ki a ma se rere. Gbogbo awon to wa nlu Akure lana mo ro pe won gbo nkan to sele ni igboro. Papa ni waju mega ni hospital road lako ni hospital Lakure. Mo ro ke mo mega school to wa ni egbe hospital Lakure yen. Olorun jo nigba ti eyan jiku on le to lohun lo sibi ise to wa di wi pe se no wa nso fun yawo e pe nkan kan la bi ti nkan la bu ti sele si oko o. Amo mo wa ro nitori eni ba debe lana to ba jori awon yo kigbe mo wa wo wi pe looto ati gba ti alaye ti de laye gege bi a se nso lati ri awon ari awon oniwe ori
2: beni
0: to ye pe won ma mu yan ngba na lohun se ni won ma to ba ti won ti duro sona oko
2: beni
0: de to ba ti sanwo ori ti awon eyan ma sa be ti gba to ya. Awon fi ayo awon to ma nwo aso fifun ti won ma nda oko duro yi ko wa ye mi se awon loko la so pe aseju won poju ni abi awon fi ayo yi tori eni nkan eni ijoba lo npe re lokun
2: mi o lo npe re lokun mi
0: moto nbo eyin bus duo o ye ki o ni bi won se ma da moto duo
2: beni
0: moto ti o ba duo ko ma lo e tun ri mu lojo mi amo ngba te wa gbe pe moto nbo fi ayo bus iwaju re o da duro tori iwe lasa je mo pe moto yen o de o mu fi ayo yen o de pa ku fun fini inu abe moto na ti wa yo ko mo wo titi ati iwe te ni yen ni o ati iwe ti e
2: ti o ni be o ni iwe abi ko ni iwe bayi
0: iwo nkan ti mo wa wo npe ngba ti moto pa okunrin egbegberun moto koja nbe yen mo won ni bere we mo o
2: beni
0: abi se won roju
2: raye o le roju raye bere mo
0: so mo we wo pe kilo de ta nfe mi ara we o
2: se oni moto lo je bi
0: ni se oni moto yen tori awon ni moto awon moto mi kedere won buru ipe o te nda won do yen won fe
2: do won fe sa won fe sa lo
0: abi awon mejeji oni mo fe wo pe ki la le so iru amoran wo la le gba awon direba atawon ni
2: awon fi ayo yi
0: se oni moto ni ka bawi ni abi awon fi ayo nitori awon na ri nkan to nsele ngboro
2: beni
0: igba ti nkan sele le yan wan so aimoye te yan ri so
2: beni
0: nje yin ti ri sababi ati pe iru amoran wo le le fun driver te tun le fun awon fi ayo

0: pe wa ke ba wa da si 080 5 meta 1 merin ati odo oni ke pe wa si ta lo je bi
1: hello
2: oga me ba ku se karo
1: Sunday lati joka
2: oga mo lo de nba laka ye je o
1: ohun lohun yen olohun ni gbo lenu re
2: ogo ya buyo o
0: ami
2: ade kuko jide o
0: ami e seun
2: Then go by the left side of Cadmo, Babo, the law, or not only to be no one.
1: Then,
2: here more for book of first on the pay, our driver, number one, Cashora, KG, here my wife, Bushy will have the work, look or law, you want to match him up, or my two things, yes. Or no, no, you go to the baby, they only step breaking by making break, and my mother. You want your lunch, you know. They only. Tori bi ti mo so ti sele ti mi ri ti mo lo wo bele ko joko ti se mo tun mo de nlo o de dede awon lopa bele won de da mi duro olo lo ni koko wa mo de se break mi break mo de ko lo de start olo lo lo ko lo ko lopa ko ya ko ma do ti diti olo bo bo wa ebi ti mi o duro tori mo ti o duro ibi ti mo ti lo duro pelu jia wa mu ko le wa be se tori bale e ro mo ti ko so pe ki lo sele mo ni koko ye mi o se pe mo ti mu ti owo ko le break e la taro
1: Sunday lati joka ese mu dupe ese mu dupe
2: hello
1: sir
2: e ka
1: eba
2: e joka keri oruko mi ni emiola lati latakure
1: ese
2: keri awon vi ayo awon vi ta ba ti ri alejo ija ina mo ni won mo kara mo ero moto Bete mo kari pe na ma kara mo to mo kari bi ka ma sora. Teri ti ko te se lo ni ani la na ye. Te ka ye ti ti gbo eni. Teri ta on bi a o ba ti ri ma to ke ja de de. E ma je ka ma bo ki waju. Okada. E a papa okada mi apo okada mi gan le o pa tik. O tu lo bo si waju okada yi. So Olorun a mo ko ayo.
1: Aba e se aba family o fi a o yi. Aba won kedun gidi. Ni agbara Olorun ohun to ni mo nsakesi ton ba ti ri moto alejo looto ki se fi ayo nikan ati awon olopa ati ton ba ya won ri kolo mi ki de nse bi won nitori iwa wa ma damo moye moto mi tun a ji to ye pe won a ji lati ipinle mi tun a go ti o ba si olopa go in fact on aluma bi
0: bo se ma ri
1: 080
0: 5 meta 1 merin ati odo
1: oni ke fi pe wa aba idile fi ayo yi aba won kedun gege bi Sunday se so le kan ni eni to ku onle to wa ati je lo to wa di pe awon pe iyawo e wi pe nkan ba e ma sele ni agbara Olorun ibi oni sele si
0: ami
1: hello hello
2: hello
1: hello
2: hello
1: hello sir
2: e ma ku to
1: e sir oruko mi o
2: oruko mi ni Alhaji Akinwale
1: Akinwale
2: e ku to adi nse o
1: ami sir
2: I don't know how to do our idea and moto call you. Come out, you know. I want to be a new member, sorrow. o komo ti won daada emi ti mo nsoro lowo lowo ti mo ba yin soro yi se n gboro mi sir
1: ma n gbo yin a n gbo yin
2: a no tell you o se de mi go o se ti mi ti mo n drive bo mo lo si bi de ya ore mi kon apere emi bi ayo yan to boss wa ju oko mi ni wa ju federal college of agric lono baile organisu jare ni suru o baile bi mo gbe I pass here every day sai de lo ro pe kini kon pe o se de ya ore mi kon lowo inu mi o do ara ijo at the end of the day ni ki ma lo oba so ko se start wa ju moto ni won fi nda moto duro mo ro pe ona mi gege bi en jo so le kon se so o ye kon bi la kon wa miss mi da ma wa fi da moto duro ko ja pe won sa se wa ju moto emi o la ro o ki olon ki o ma je ki agbu be ko ti ele ni sakanu amu pe mo ba so ro o ko so ra pelu won se sa wa ju moto o te mi don wa me ba lo ko emi o si mo fun won o awon mo le bi won la ma wa
1: Alake akewi yo ni surprise se modupe modupe lo gbogbo eyin to je pe ti pe wa ti eyin te ngbianjo ati pe e ma binu e ta je ja tun pade lose tun bo e nwa oko ni e nwa aya ni abi onipenija ni po ko onipenija ni pe abi o fe polowo ja lori eto yi pa bi lori glow fm 99.1 e pe number mi e pe ka je so asoye 08062 46 77 67 ogun ni pataki lowo ore dola ajosiwo ni paje baba wa iskel akande se adupe ni agbara olorun e ope fun wa opete omo ilogiote omo baba kanselo ojo elegba ni ilu te loruko temi ti se tumo ma nso wi pe lai si eyin ko le si awa adupe lowo yin se gan ti e ti e gbo wa nitori eni ti aba feran la ngboro re ore dola o di lose tumo o dabo